0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Hello po! Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
6: Daet's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
2: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware material

0: bang? Hanap mo at free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tama ang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerteng mananalo
8: ng 500,000 pesos!
7: At hindi lang yan!
8: May isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
9: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
10: Q-Sai Massage Oil.
9: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
10: Q-Sai Massage Oil.
9: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
10: Q-Sai Massage Oil.
9: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
10: Q-Sai Massage Oil.
9: Sa mga mister na gustong imasahe si misis, at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
10: Q-Sai Massage Oil.
9: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
10: Q-Sai, napakahusay.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpapalagay pahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
12: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
13: Daan, Camarines Norte.
14: Number one hit music station.
15: Okay, FM.
16: Okay ka? The best ka.

0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga farm sa grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
8: Yolo Pascual po, sa ubo at hika may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
11: Okay FM.

0: Stamina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
8: It's best music.
0: OK FM.
9: OK FM.
0: Playing the best music.
9: Wherever, whenever, everywhere.
10: Gusto ko, okay ka.
11: Okay nga ni.
9: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
9: Okay,
0: the best music authority member KBP.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang dumisa.

0: mantika, the best ka. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
7: Daet's Best Music. Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay FM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
7: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
8: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
9: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
11: Da-da-yu-yu! OKFM!

0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Daet's best music.
5: 98.5
4: OKFM.
0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
6: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5.
7: Okay FM.
8: It's best music.
7: Okay FM.
9: Okay FM.
7: Playing the best music.
9: Wherever, whenever, everywhere.
10: Gusto ko, okay ka.
11: Okay nga ni.
9: Okay FM.
8: Okay FM.
7: 98.5.
9: Okay FM.
7: The best music authority.
12: Member KBP.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maybe you can drive my car. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Safety begins with proper education at Miradev Driving School. Facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenway Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
7: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
12: The new OKFM.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
0: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
0: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
0: sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan?
3: Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit?
4: Best Caps Food Supplement.
3: Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer, at marami pang iba.
4: Best Caps Food Supplement.
3: Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc, at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna?
7: Era Charcoal Soap.
6: Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista.
7: Era
6: Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of.
7: Era
6: Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
9: Okay FM.

0: pica e a pescar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Okay!

0: Hello po.
1: Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni.
3: That's best music. Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay ka. The best ka.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Tuna, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Okay,

0: Bestya!
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
9: Da-da-new-hew, OKFM.

Hi guys, this is a song from Momoland. Boom, boom, boom. Oy, hello sa mga drivers natin. Umuulan-ulan na mga ka-OTA. Magandang hapon. Welcome sa ating tunog hapon. Drumming na. Tarang mapaay. Oy, araw ng Friday mga ka-OTA. Katapusan ng buwan ng July. Nako, babay, July 2026. And bukas, welcome na natin yung mga Agusto, ha? O, kaway-kaway sa mga Agusto natin dyan. Yung may birthdays ngayong araw, happy-happy birthday po sa inyo. And, sino ba dyan yung may birthday? Balita ko yung magbe-birthday daw ng August, maraming handa. O, kaya kaway naman kuya o ate. Hello sa mga nakatutok sa akin, sa kani-kanilang mga sasakyan, sa mga establishmento, bahay, at bukid ka, okay? Oh, marami din dyan, ha? Hi kay Lola Chiding, Lola Mercedes Lopez, naka-tune in sa akin, ha? Hello, Lola! Hello sa mga nanay at tatay natin, Char! Nako mga ka-okay, dahil po ngayon ay Friday, ayan, simba kanina. Sa tulay na ba to? Maraming mga tinda-tinda. Maraming mga tao, kaso biglang umulan. Oo. And of course, at syempre, araw ng swell.

course, Kauki. Oh, shoutout din sa mga bisita natin dito sa ating himpilan. Oh, ngayong araw ng Friday, oh, mga nag-aayos ng tower natin. Okay, ako po si Bella Mendo. Makakasama niyo ako until 6 o'clock sa ating tunog hapon na Chumming na Drama Pa. Here's a song from Robin. Give the song of Boys of Do Fall in Love. Dito lamang po yun sa 985 kasi ayun ang okay lang. Gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, to best ka.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: On Okay FM, it's Bella Mango.
7: Bella Mango.
6: Sa tunog!

0: ka, the best ka.
1: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa tunog hapon. Okay na, may drama pa. Sa tunog hapon.
2: Okay, FM!
0: Okay, FM Diet na Rate 5. Basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:28 na ng hapon. Ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong araw ng Friday. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na ikakasal ako nang wala ang sarili kong ama sa simbahan. Dear DJ Bella, noong una, akala ko o akala ng lahat, galit lang ako. Akala nila matigas ang ulo ko. Akala nila wala akong utang na loob. Pero walang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit hindi ko isinama sa pinakamahalagang araw ng buhay ko, ang taong dapat sana ay unang maghatid sa akin sa altar. Nagsimula ang lahat nang ipakilala ko sa pamilya ko si Angel. Simple lang siya, hindi mayaman, hindi rin galing sa kilalang pamilya. Isa lamang siyang empleyadong masipag at may mabuting puso. Sa unang tingin, mabait ang pakikitungo ng papa ko sa kanya. Ngumingiti, nakikipagkwentuhan, at madalas pang sabihin sa akin na maswerte raw ako, kaya kampante ako. Akala ko tanggap niya si Angel. Akala ko alam na. Sa likod ng ngiti niya ay may ibang plano na pala siya. Habang tumatagal ang relasyon namin, napapansin kong parang lumalayo si Angel. Mas madalas kaming mag-away. Mas madalas siyang magtanong kung may tinatago ba ako. Kung nagsisinungaling ba ako. Kung sigurado ba akong mahal ko siya. Nalilito ako dahil wala naman akong ginagawang masama, DJ Bella. Hanggang isang gabi, umiiyak siyang dumating sa apartment ko. May dala siyang screenshot, mga mensahe, mga litrato, at mga kwentong hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sabihin mo sa akin yung totoo. Anong totoo? May iba ka bang babae? Para akong binubuhusan ng malamig o malamig na tubig. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga paratang. Pinakita niya sa akin ang mga screenshot. May mga account na nagpapakilalang kaibigan ko. May mga taong nagsasabing ginagamit ko lang daw siya. May mga kwentong nanggagaling daw mismo sa pamilya ko. Isa-isa kong tiningnan ang mga ebidensya at doon na ako kinabahan dahil may mga detalyeng tanging isang tao lang ang nakakaalam, ang papa ko. Hindi ko agad pinaniwalaan. Sino ba naman ang maniniwalang kayang sirain ng sariling ama ang relasyon ng anak niya? Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas maraming sikreto ang lumalabas. May mga kapitbahay na nagsasabing kinausap sila ng papa ko. May mga kamag-anak na nagsasabing ayaw niya talaga kay Angel. May mga pagkakataong pinaparatangan niya ako. Pinaparatangan niya itong mukhang pera. At may mga panahong sinasabihan niya ang mga tao na hindi raw magtatagal ang relasyon namin. Unti-unti akong nawala ng tiwala. Hanggang sa isang araw, nahuli ko mismo siya. Narinig ko siyang may kausap ang isa kong tiyahin sa telepono. Naku, wala akong balak payagan ang kasal na yan. Nanlamig ang buong katawan ko. Tahimik akong nakinig. Hindi bagay ang babaeng yan sa anak ko. Kailangan nilang maghiwalay. Parang gumuho yung mundo ko, DJ Bella. Hindi dahil may tutol o tutol siya, kundi dahil siya mismo ang gumagawa ng paraan para magkahiwalay kami. Kinumpronta ko siya. Kinagabihan. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya humingi ng tawad. Hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, diretso niya akong tiningnan. Naku anak, ginagawa ko lang ang tama. Tama ba nasiraan mo yung mapapangasawa ko? Yung paninira niya o yung katotohanang naniniwala siyang may karapatan siyang kontrolin ng buhay ko. Pagkatapos doon, halos mawala ng pag-asa ang relasyon namin ni Angel. Maraming gabing puno ng luha o puro luha. Maraming araw na puno ng pagdududa. Maraming pagkakataon na muntik na kaming sumuko. Pero bawat problema, pinili naming mag-usap. Pinili naming harapin ang katotohanan at pinili rin naming lumaban para sa isa't isa. At doon namin napatunayan na mas matibay ang relasyon namin kaysa sa mga kasinungalingang ipinukul sa amin. DJ Bella, makalipas ang isang taon, nag-propose ako. Umiyak si Angel. Umiyak din ako. Dahil alam namin na pareho kung gaano kahirap makarating sa puntong yon. Nang nagsimula na kaming magplano ng kasal, isang tanong ang paulit-ulit na itinatanong ng mga kamag-anak. Ako, inimbitahan mo ba yung papa mo? Tahimik lang ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong ang taong yon ay hindi naging bahagi ng pagbuo ng relasyon namin. Sa halip, ginawa niya ang lahat para sirain ito. At dumating ang araw na kailangan kong gumawa ng desisyon. Pinili kong huwag siyang imbitahan. Maraming nagalit, maraming humusga. Tinawag akong walang utang na loob. Masamang anak, walang respeto. Pero walang nakakaalam ng buong kwento. Walang nakakaalam kung ilang gabing umiiyak ang asawa ko dahil sa mga kasinungalingan. Walang nakakaalam kung ilang beses muntik masira ang aming relasyon dahil sa mga intriga. At walang nakakaalam na ang taong may kagagawa noon ay ang sarili kong ama. At dumating na ang araw ng kasal. Punong-puno ng tao sa simbahan. Masaya ang lahat. At nang makita ko si Angel na naglalakad papunta sa altar, alam kong tama ang naging desisyon ko.

DJ Bella, ang desisyon ko, hindi dahil gusto kong parusahan ang papa ko, kundi dahil gusto kong protektahan ang kapayapaang matagal naming ipinaglaban. Pagkatapos ng seremonya, may isang kamag-anak na lumapit sa akin. Uy, alam mo bang nasa labas ang papa mo? Parang tumigil yung oras. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Lumabas ako at doon ko siya nakita. Mag-isa, tahimik, mas matanda na at mas mahina niya. O mas mahina na. Wala siyang sinabi agad. Tiningnan lang niya ako. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Masaya ka ba? Tumango ako. Oo. Matagal siyang natahimik. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita kong namula ang mga mata niya. Kung ganun, sapat na yon. Iniabot niya ang isang maliit na kahon. At pagbukas ko, nakita ko ang lumang relo ng lolo ko, pamana ng pamilya. Para sa bagong yugto ng buhay mo. At bago pa ako makapagsimula, tumalikod na siya at naglakad na palayo. Hindi ko alam kung iyon ba ang paraan niya ng paghingi ng tawad. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko siya ng buo. Pero habang pinagmamasdan ko siyang lumalayo, may isang bagay akong nauunawaan. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nanggagaling sa mga kaaway, kundi sa mga taong pinakamamahal natin. At minsan din, ang pagpili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan na wala ka ng pagmamahal. Nangangahulugan lang ito na natuto kang protektahan ang buhay at pamilyang pinaghirapan mong buuin. Ako po si Melvin, and this is my story.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satu nog hapun.
2: Okay, you're from 98.5. Bastut okay ka? The best ka. Oras mo natin, 3.39 na mga ka-ugi. At talaga namang umaambun-ambun sa labas ha. Kaya sa mga lalabas po ng bahay, huwag nyo nang kalimutan ng inyong mga payo, sombrero at kapote ha. At baka itong ulan ay dumami pa. Magandang-magandang hapon sa lahat. Welcome back sa ating programa, Tunog Hapon. Charming na drama pa. A shoutout sa mga humihigop. Oh, ako pag ganitong panahon na, ang sarap humigop na. Masarap na kape. Lalo na kung ang hinihigop po natin ay ang ating Best Kape Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At available na din po dito ang Best Kape Gold. O, nakita ko maraming Best Kape Gold po dito. Okay, itatry natin maya-maya na yung ating Best Kape Gold. Ito pong kapeng ito mga ka-okay is very, very, very healthy. Wala po itong sugar. Ito po ay pinatamis ng stevia. Kung saan mga ka-okay, o sa mga may nararamdaman at nararamdaman dyan, para makainom ho kayo ng kape, o the best ho ito sa inyo. Hindi ho ito bawal sa inyo ha, ating Best Kape Green. Herbal coffee ho ito. This is formulated with extract of red alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at pinatamis nga ng stevia. Okay, mga ka-okay ha, o try nyo na, lalo na dun sa mga nagpapa-sexy at nagpapa-macho. Yeah. Sabayan ng exercise ay ma-achieve nyo ang pagkaganda at pagka-macho ang inyong hinahangad. O ka-okay. O sa mga nakatutok sa atin dyan ha. O napakinggan natin ang story natin na pinamagataan. Okay, ano nga yung pangmagat natin? Oh, si Papa ni Kuya Melvin ay hindi niya inimbita sa kanyang kasal. Oh, pero nakakalungkot yun sa part ni Kuya Melvin na hindi mo maimbitahan yung taong dahilan kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Yung taong dahilan kung bakit ka nakapag-aral, kung bakit ka may magandang trabaho. Ayan. Mga ka-okay, minsan may mga hindi tayo pinagkakaintindihan o pinagkakaunawaan between the parents, between the son and daughter. O kailangan mga ka-okay, alamin natin ano ba yung reason ni tatay? Bakit ba pinaghihiwalay kami? Baka may reason at kailangan lang ng magandang paliwanagan o sa lahat. Baka ka-okay, kulang lang kayo sa ano, sa pag-uusap. Kasi lahat naman ang bagay na pag-uusapan. Lahat naman ang bagay pwede nating maunawaan at pwede nating maintindihan. Basta na ipapaabot o naisasabi lang natin yung tunay. O, at least tunay ha. Yung tayo sa ano, sa hindi fake. O, kasi pag may mga fake tiyan, maraming fake mga ka-okay. O, wag na tayo dun sa fake ha. Dapat yung tunay na ano, tunay na nagmamahal talaga. O, yung tunay na mga produkto din. Ano ba? Kasi mahirap maka-encounter ng fake ha. Kasi pag fake, masasaktan ka lang. O, magbili ka ng sabon, fake pala. Pumangit ka na, nasaktan ka pa. O, nagmahal ka. Sabi niya, mahal ka daw niya. O, tapos hindi naman pala. O, ano nangyari? O, dinasaktan ka din. Okay, ako okay. Ayan, dun na sa ano. O, paano nga ba daw? Ka-okay. Malalaman kung tunay. O, alamin mo na lang, ha? Kasi hindi ko na rin alam. Alright guys, pwede sa mga gustong mag-send ang kanilang story, pwede kayong mag-send sa aking Facebook, Marby Lopez, Facebook page, DJ Bella Mango, or OKFM.985 ka, okay. Tuloy-tuloy na tayo sa mga tugtugan, makakasama mo ako until 6 o'clock sa ating Tunog Hapon. Drumming na, drama pa. Here's a song from Phil Collins with the song, Another Day in Paradise. Ito lang po yung sa 985. Yoko nang okay lang kasi gusto ko naka-okay ka. Kapag naka-okay ka, the best ka!

0: Okay ka?
1: Okay nga ni.
2: 'Yung mina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, supermarket sa inyong lugar.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: Daet's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
2: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM. Daet's best music. Okay, FM.
8: Okay, FM.
2: Playing the best music.
8: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay nga ni.
8: Okay, FM.
2: Okay, FM. 98.5.
8: Okay, FM.
2: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na kajamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
10: Bella Mango.
2: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
8: Okay, FM! Everybody's feeling okay!

0: Marinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: On OKFM, it's Bella Mango.
0: Bella Mango.
3: Sa tunog, hapon. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Sarado na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
7: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo, ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero, honey,

ever. From Shakira, mga kaligid. Alis natin! The 4:32 ng hapon. Oh, umaabon pa rin. Welcome back pa rin sa ating programa. So, naghapon. Charming na. Drama pa. Oy, ako pa rin si Bella Mango. Oh, hello sa mga nakatutok sa atin. Happy listening po sa inyong lahat. Oh, kamusta na ho kayo dyan? Kamusta ang araw ng Friday ho sa inyo? Ako, Sabado na bukas sa Lampas. So, saan kayo tayo pupunta? Oh, yung mga gala dyan, ha? Yung mga gumagala, kahit walang panggala, o ano kayo, alamat. At syempre tuwing Saturday, marami ho tayong DJs dyan. Yes, of course, nariyan po si Gummy Yummy, ha? Si Lola Tashio, and of course, si Honey Jay. Ayan, napapakinggan na din ho natin tuwing Saturday and tuwing Sunday. Syempre si Honey Jay. Si Honey Jay. Si Maha Blanca din pala. Ding Sabado, ha? Si Maha Blanca. At on Sunday, si Maha Blanca. And of course, si Monica Berry. Ayan. Hindi ko alam muna kapag ano na siya. Last week, guys. Welcome din natin tomorrow ang August. Malapit ng beer months. Nakuha, okay. Napakabilis ng panahon, no? At syempre, marami nang dumaan at marami pang daraan. At dahil magbe-beer months na, talaga namang mabubutas na naman yung mga bulsa, diba? Uy, sana daw maging double the starting this August ang aking salary, DJ Bella. Ayan! O sana! Oh, walang ano, walang bayad mangarap ka, okay? Walang bayad mangarap at magkaroon ng goal sa buhay. Huwag nating sayangin, napakabilis ng araw, ah. Huwag nating sayangin yung oras sa mga sa mga galit, diyan sa mga kaaway. O lagi mong iniisip yung kaaway, isipin mo paano ka, paano dodoble yung sahod mo, paano ka suswertehin, o ngayong next month ka, okay? Ngayong bago magtapos ang taon. Diba? Parang dumadaan lang eh. O sabi dito, huwag kang matakot sa future mo as long as kasama mo si God, secure ka. Ayan. DJ Bella, grabe ang buhay ko. Ang layo sa K-dramang pinapanood ko. Actually, kapag gano'n, hindi ako masasalita. Nanonood ako ng K-drama. Yung mga AI, oo. Mga drama-drama. O, doon na lang tayo kikiligin. Doon na lang tayo dapat kikiligin. At sa iba. Sa love life ng iba. Sa drama. Pag walang nagpapakilig sa'yo, kung walang nagpapakilig sa atin, you do na lang. Kiligin tayo sa iba. Huwag maging bitter sa iba, ha? Ka-okay. Alam mo ba, pumunta ako sa bayan ng Barakali dyan sa may barangay ng Tawig. Last week lang, guys. Oo, and ayan, nagkaroon sila ng singing contest, open entry. Ako, napakadami ka, okay? Napakadaming contestant. And napakagaling. Oh, parang sumakit yung ulo ng mga judges sa galing. Kaya siguro, sa mga susunod na, parang magandang ipakita sa ating mga ka-okayhan, yung mga talents nila. Ayan, pag-iisipan natin. Ikaw ba yung magaling kumanta? Oh, para marinig ka sa radio. Ayan, hindi na natin ka-okayhan. It's 4:37 ng hapon. Sa mga gustong magpabati, may gustong batian, pwede kang mag-PM sa aking Facebook page, DJ Bella Mango, guys. Tuloy-tuloy tayo sa mga tugtugan, mga ka-okay. And here's a song from Charisse Pempeng, cover song, Yaka. Dito lamang po yun sa 98.5. Kasi ayoko nga ng okay lang. Ang gusto ko lagi kang okay. Kasi kapag okay ka, the best ka.

Okay, FM Dag 95, basta't at okay ka, the best ka. Oras na natin, 5:28 na ng hapon. Alam mo mga ka-okay, ayan, pag ganitong hapon talaga namang pag medyo ganito yung panahon na medyo umuulan-ulan, the best po talaga na tayo ay humihigop ng masarap na kape. Lalo na kung ang hinihigop po natin ay kaping healthy na at kapeng hindi pa masakit sa bulsa. Mura, mura pa. Ang ating best kape green, the best na kape. Best kape green 6-in-1 coffee with herbal mix. Naku, perfect ito sa inyo, ha? Okay? Happy, happy tunog hapon. Ako po si Bella Mango. At syempre, hello sa mga nanay na busy-busy na sa kanilang niluluto. Ako, naamoy ko na. Ay, walang ano. Naamoy ko na yung masarap o na niluluto ni nanay. Alam mo ba, kapag luto talaga ni nanay, talagang hinahanap-hanap po natin yan. Shoutout sa mga naka-tune in sa atin, ha? Alam mo ba mga ka-ugi na meron tayong masarap na pwedeng kainan dyan po sa may San Lorenzo Ruiz Road sa Magang Daet Camarines Norte, ang Tipi Tapi. Mga lutong bahay po dyan mga ka-ugi. Owned and managed by Ma'am Yolanda Lukban, ang Tipi Tapi Daet sa bagong lokasyon sa may San Lorenzo Ruiz Road, Magang Daet Camarines Norte. Pag nakita mo yung 7-Eleven, liliko ka doon at naroon lang sa una-unahan. O, yun lamang mga ka-okay. Hindi lang yan, meron din tayong masarap na napuntahan na isang kainan. Kung saan mga ka-okay, masarap na seafoods naman ang kanilang inihahatid. Hindi lang masarap, mura din ka-okay. Ang Rabo ni Istriatorio, dyan po yan sa may De Los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte, Rabo ni Istriatorio. And hindi lang yan ka-okay, ano, madami tayong bitbit. Lalo dun sa mga ka-okay natin na nagpapaganda ng bahay, o nagpapakanda, gusto nila i-tiles, pagandahin yung ceiling, mga furnishing supplies ka-okay. Narito na ang may pinakamura at may kwalidad pa. At syempre, mga ka-okay, meron pa silang free consultant kung saan pwede nyo siya tanongin, ano ba yung maganda dito sa bahay ko? Ano ba yung maganda bagay dito? Ano ba yung pwede dito? O, search nyo na ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, mga ka-okay. Owned and managed by Sir or Governor Marion Chacalto. So, ang governor ng Lupad Eagles Club. Lupad Oragon Eagles Club ka-okay, ha? Ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. And hindi lang yan ka-okay, meron pa tayo hardware na free delivery na. Presyong abot kaya pa ang Atasan Hardware. Oy, Atasan Hardware, owned and managed by Ma'am Rowena and Agnar Atasay. Yan po mga ka-okay ay nawalan tayo ng bed. Yan po ka-okay ay hindi lang free delivery sila, kundi meron ho silang freebies kung ikaw ay bumili ng 10,000 and up. Yes, sila po ay matatagpuan yan po sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, ang GMMC and Atasan Hardware. And of course, ka-okay, hindi lang yan. May bit-bit pa tayo sa mga gustong matutong mag-drive. Drivers na walang lisensya, ka-okay? Ayan, matutulungan ho kayo ng Meradev Driving School. Dahil ang Meradev Driving School ay nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1, BB1, B2, and Code C and D4 Truck and Buses. Yan po ay matatagpuan ng mga ka-okay sa third floor ng Canboy Building, Central Plaza Complex, Lagoon, Daet, Camarines Norte. Meradev Driving School. And sa mga ka-okay natin na naghahanap ng murang appliances, nariyan ang RYC Appliance. RYC Appliance mga ka-okay. And kung kayo ay nakagat ng aso, pusa o anumang makamandag, bisitahin nyo din ang St. Hubert Animal Bite Center. Yun po yan sa bayan ng Basod, ka-okay. Alright, lakpakan natin yung mga ka-okay natin na nakikinig.
Ako, magandang hapon na po sa inyong lahat. Huwag magpapaulan ha. Usong-uso ang sabo. Ubo. Ubo sipon. And the labnat. Ako, may labnat ako ngayon. Usong-uso yan ka, okay? Kaya, makinig na lang kayo ng radyo ha. Makakasama niyo ang tunog hapon. Ako po si Bella Mango until 6 o'clock. At mamaya aabangan natin ang bibi ng radyo, si Billy Banana, para po sa kanyang sound trip sa gabi, mga ka-okay. Magbabalik pa ako maya-maya ha sa ating mga kwentuhan. And bago yan, here's a song from Scorpions, You and I. Dito lang po yun sa 985. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

gives you a song from River Maya, ulan. Ano sa mga inuulan. Pero parang nakikita ko na yung ano ng langit. Yung parang maaliwalas na langit. Kanina, madilim. Ngayon, umaaliwalas na. O sana ganun yung ano. Okay. Kahit madilim ang pinagdaraanan mo, sana maging maaliwalas pa rin yung iyong isipan. Ha? Hindi mo magdidilim yung isipan mo. Alright guys, welcome back ha, sa Tunog Hapon. Jowing na drama pa. Ako pa rin si Bella Mango. And of course, sa next week guys, ay magkakaroon ho tayo ng bagong programa. Mga programang inyong aabangan. Siyempre, mananatili ang Tunog Hapon bilang yung programa tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. And of course guys, tuwing Monday, ayan, may mga mapapakinggan ho tayo. So abangan nyo yan! Happy, happy Friday, everyone! Mamaya, susunod na sa akin ang BB ng radio sa Billy Banana para po sa kanyang sound trip sa gabi. And parang magiging tito na, Tito Billy. Tito o Kuya Billy. Ayan. And shoutout pa rin ha sa mga drivers natin na nasa biyahe at nakikinig sa atin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Magbabalik ako sa Monday or sa Sunday pala. Meron tayong Bible story tuwing alas 6 po ng hapon. Muli po ako po si Bella Mango ng 985. Basta't okay ka, the best ka. And this is song from Razorhead with the song Likaya.

0: okay na talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Pilipinas Norte, handa na ba kayo? Eto, panibagong gabi na naman para sa ating sound trip sa inyong mga radyo. Itutok lang po yan sa programang ito na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kami po ay nagpapasalamat sa mga tumatangkilik dahil parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, habang kayo po ay pauwi galing sa trabaho o eskwela o kaya naman ay nasa bahay na o nasa biyahe pa, ingat-ingat po kayo at maraming salamat, kasabay po ninyo kami. Ang programang ito, ang OK Sound Trip sa Gabi with Billy Banana sa OK FM 98.5. That's best music, OK ka, the best ka!

OKFM Diet 98.5, OK ka, the best ka. Tuloy-tuloy po ang ating sound trip sa inyong mga radyo. Saan man kayo sa mga oras na ito, nakatutok dito sa Diet Camarines Norte. Kasama po ang inyong BB sa radyo, Billy Banana, nagbibigay ng the best sa tugtugan sa inyong sound trip ngayong gabi. Kaya sama-sama tayo guys ha. At sana po ay okay na okay po kayo. Kung nagmamaneho, nako, ingat-ingat lang. Be a defensive and friendly driver on the road. Maging alerto lang tayo. At yung mga nasa bahay na po, pahinga muna tayo pagkatapos ng ating trabaho. At sa mga estudyante naman po natin na pumasok sa eskwela ngayong araw na ito. Ayan, pahinga muna. At mukhang may mga homework kayo, may mga projects na gagawin. Go lang, kayang-kaya po yan, okay? Maraming salamat at kayo po ay nakikinig, nakabukas ang inyong mga radyo sa OKFM 98.5. Okay ka? The best ka? Everybody's feeling

0: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
1: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
3: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, di ba?
1: Alam mo ba, nabumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet.
3: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Maghang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
3: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
3: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
4: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109.

0: Mas Bate Remix. OKFM 95, OK ka na peska, marahay na bang itabi, daet ka Marinas Norte. Maraming salamat yung mga nakiki-soundtrip po sa atin, yung mga gustong mag-relax muna. Mag-relax pagkatapos ng buong araw na trabaho o kaya naman sa eskwela. Ayan. So maganda po yan, ano? Pagkatapos nyo pong mag-dinner, mag-relax for a while. Ayan. At nakikinig po kayo sa radyo, nakiki-soundtrip po kayo sa amin dito. At mamaya, bedtime na. Kaya sama-sama tayo dito sa programa. Ito ang OK Soundtrip sa Gabi with Billy Banana sa OKFM 98.5. That's best music. OK ka, the best ka.
1: OK ka, the best ka.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
0: Okay, sound trip sa gabi.

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Sa OKFM Daet, OK ka, the best ka.
4: The new OKFM.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. The best weekend!

0: feeling okay.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Pes, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Parang walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: The

0: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga
4: dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Pes, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: OKFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!
2: Minsan gusto ko nang

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: The best weekend!